0: safi
1: ila kulipa
0: baya
1: e kuchiti
0: safi
1: ukifumaniwa
0: baya
2: sema malume

Zima Pendo Manyori kutoka Kuigutu anasema nabarikiwa na mahubiri ya wainjilisti waimbaji, anawatakia sabato njema. Asante msikilizaji. Tola uzima Yohana Shigera kutoka Rutubiga anawatakia sabato njema washiriki wa kanisa la Wasabato Rutubiga, ujumbe Mungu ni nuru. Tola uzima anaitwa William Kulwa akiwa Kuigutu, itapendeza sana ukipiga ngoma ya Bahati Bukuku. Yoyote msikilizaji, ni kusitu wimbo wa Bahati Bukuku, uombe siku ya kesho kupitia kipindi cha Sauti ya Uhai.

Tone la uzima, anaitwa Isaka Paulo kutoka Matongo, anawasalimu watu wafuatao Joseph. Aya, asante pia kutoka hapo Matongo. Tone la uzima, Rajabu Sefu kutoka Nyambono, mtaa wa Nyagogo kati, anawatakia wasabato wote kuwa shule sabato. Rajabu Sefu au Koshipu. Tone la uzima, na 91.7, anaitwa Juma Masanja, anatokea Rutubiga. Asante toka Rutubiga.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Watoto yangu we, mimi mama yenu, sina nguvu tena. Haku muwa simba, simba ni mkali. Aliwa baba, aliwa mama, aliwa dada, aliwa kaka. Watoto wai wai. Tazuri, masi, kamu.